kakuodhi. Dalano, dalano makibaye nyaka wati. Kata kamano kangato, aneno kangato makatichiemo pile tiwachi yae. Dalano, dalano makichieme nyaka wati. Ero kamano pinyini, awaro pinyini makatimbe vieto nyakiwe.